nga labuha sa daila ako bisa unay kamanuwa. Inay ako ngagam duit 20 ringgit ba jariya. Lalo niwa kay inay ako. Di asuhay amali antena TV. Amay bisa kena merinang ako kanoko ya. Ante ako ingat kena baro dito. Kamaray ay mata ako. Ukay inay ako bisa kreja. Kapak-kapak ya niwa duit niya kay inay ako. Tampak peninung ya kucuk ya. Sanggup ya. Asal meucuk ya lantang. Diau ngau ya.